ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo sanhle selivukile idimoni la libabuzile abasiyonga.

ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenkani thulani bo selivukile idimoni la nibabuzile basiyonga bewubiphiswa namjani chongani bo siyabona ngimnesimsam sizile thile